kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nag Tikid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
5: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
7: Mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, mag-joyride na.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: pwede, magid ako sa akong body odor.
3: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagpotik. Gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
5: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
0: let's go with the flow.
8: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
9: Mag-usar sang salon pass.
8: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
9: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
8: May long-lasting relief.
9: Tugtog 8 ka oras.
8: Para sa nagkapanalakit nga baka.
9: Liyog kalikot sa salon pass.
10: This is a method of alpha-lastic camphor. It's a generic name of salon pass. Symptoms resist, consult your doctor.
8: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
9: Liyog kalikot.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak, kamusta?
11: O sa pinakamalayo man nga isla,
12: na i-graduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
14: Papauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
0: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
4: Mayong aga mga K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa buong adlaw Oktubre 4, tig 2021.
5: Kita nga mabatian sa Biloga Radio Station sa K5 News FM, Negros Alan Region.
4: Live makita anywhere in the world, pinagisa mo ng official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station na.
5: Para sa ating mga pangulong dinala.
4: Sa balita lokal, fetus na diskubrihan sa banyo sa Victoria City Coliseum.
5: Sa balitang national, ginaligar koneksyon sa tunga sang bana ni VP Sara sa gobyerno sang China, dapat usisaon sunod sa Malacanang.
4: Sa balita international, co-pilot nga responsable sa tuyo nga pag-hijack sang Fly Dubai flight, ginban man sad tubangod sa extremist beliefs.
5: Sa balitang sports, si Jesus Gabriel Yape, bronze ka gold medalist sa 2026 Asian Games.
4: Sa balita entertainment, Vice Ganda kag Vong Navarro ginbatikos matapos ginhimo ang Bobet pose.

0: Philippine Standard Time, alas 6:00 na sang aga.
1: Sa detalye na sa mga balita.
0: Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa balita lokal, fetus na diskuprihan sa banyo sa Victoria City. Isa ka 20-anyos ng estudyante nga babaeng nagbilin sang fetus sa female comfort room sa Victoria City Coliseum.
1: Base sa investigasyon sa kapulisan, isa ka babae sa mga benepisyaryo sang Let's Hear, bawat batas mahalaga program sa ginpatigay niya sa Coliseum sa Biyernes, October 2.
0: Suno sa babae, hinali nga nagsakit iya tiyan, rason nga nagkadto ini sa banyo.
1: Dito sinigin bunag ang fetus nga iya na lang ginbilin bangod nga nagpanik ini. Nagkabalik pa ini sa linya sa nasambit nga programa antes nagpauli.
0: Gintuyo pa sa babae nga balikan ang fetus sa Coliseum takna alas 10 ang gabi apang wala ini ginpasulod sang security personnel.
1: Ginako man sang babae nga ginabulubanta tatlo na kabulan ini nga delayed o kon wala makaabot ng iya pamulanon.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, persona nga ginatudlo responsable sa ginaligar illegal dumping sa Dalan Gonzaga na kilala na sang syudad. Nakilala na sa mga opisyal sang syudad ang persona nga ginatudlo responsable sa ginaligar illegal nga pagabuyo kon illegal dumping sang basura sa Maydalan Gonzaga bahin sa Barangay 25 sa Bacolod.
1: Sunod sa Bacolod City Communications Office PIO, matapos makilala ang persona, nagpatawag sang conference sa mga katapos ang Bacolod Environment and Natural Resources Office o kon Benro kaupod ng mga opisyal sang Barangay 25.
0: Sa pagsinapul kaupod sa Attorney Alin Love Dignadise sang Benro kag Barangay 25 Captain Joseph Ortilio, ilagin papanaugan sang reprimand ang responsable sa pagabuy sang basura sa kilid sandalan.
1: Ginkasugta naman nga pagatutukan na sa barangay ang husto nga pagplasta sa mga basura kag dapat nga ihaboy ang mga ini sa mga designated dumping areas.
0: Sa dugang pa nga mga balita, supply sang kuryente sa Visayas Grid nagapabilin nga manubo apisar nga wala na sang alerts. Ginkumpirmar sang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga nagapabilin nga manubo ang supply sang kuryente sa Visayas Grid apisar naman nga wala na sang maginpagwa nga red kag yellow alerts.
1: Sa ginpatingay nga Joint Congressional Inquiry sa siyudad sang Bacolod kahapon Sabado, ginpahayag sang NGCP spokesperson at Attorney Cynthia Alabanza nga bangod sa grid interconnection ang Visayas ang nag-import subong sang kuryente nagikan sa iban pang mga grids agud nga ma-maintain ang supply.
0: Sa pahayag naman ni Energy Secretary Sharon Garin nga nagtambong man sa mga hearing, iya naman ginako nga kulang ang base load generation sa Visayas kung ikumparar sa demand sa kuryente.
1: Palayag pa ni Garin, apisar nga sobra ang ginag-generates nga kuryente sa isla sang Negros, bangod sa solar generation ang demand ang nagadako naman sa gabi sa oras nga magnubo naman ang solar output.
0: Nagpaandaman ang Energy Secretary nga maapektuhan ang isla sang Negros kung mayara sang outage sa Panaya.
1: Apisar siningin pahayag naman ni Garin nga mayara pa sang oras agod marisulba ang krisis sa kuryente sa Visayas Grid.
0: Wala naman ginadula ni Garin ang posibilidad sang grid alerts kung isa pa kaplanta sang kuryente ang mag-offline.
1: Sa dugang pangabalita, 7.82 million pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar sa Dumaguete. Arestado ang isa ka 35-anyos nga lalaki matapos makuhaan siya sang 7.82 million pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa ginpatigay niya by bust operation sa Prok Santol, Barangay Balugo sa siyudad sa Dumaguete, Biyernes, October 2.
0: Ginkilala lang ang suspect sa alias nga John, residente sa Prok 7, Barangay Batinggil sa mga siyudad.
1: Ang operasyon ang ginpangunahan sa mga katapos ng City Drug Enforcement Unit sa Dumaguete City Police Station kag Negros Oriental Police Provincial Office.
0: Sunod sa mga kapulisan, si alias John na aktibo sa pagdistribute sa illegal nga droga sa pila ka mga barangay sa Dumaguete kag sunod sa ilang monitoring sa Cebu nagakuha sang supply ng illegal nga droga ang suspeka.
1: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang suspect nga detinado subong sa Dumaguete City Police Station.
0: Samtang 480 milyones ka pesos nga lokasyon para sa Bacolod Silay Airport ginapropose international flights gina-target nga mabalik sa 2027. Ginkumpirmar ni House Speaker Faustino Boji D. III nga mayara na sang 480 milyones ka pesos nga funding proposal para sa Bacolod Silay Airport sa idalom naman sang 2027 national budget.
1: Sa ginpatigayon nga legislature consultations sa Biyernes, wala paging pahayag kung ano nga mga pasilidad ang natala nang i-upgrade apang target man nga mabalik ang international flight sa among nga airport sa madasun nga tuig.
0: Ang duga nga mga impormasyon ang posible naman nga ipagwa sa publiko samtang nagapadayon ang mga deliberasyon sa budget kun ma-finalize na ang mga iniya.
1: Sa katapusan ng balitang lokal, 1,962 ka mga empleyado sa Kapitolyo sang Negros Occidental ginpaidalom sa drug test. Nakompleto na sang provincial government at sang Negros Occidental ang ila regular mandatory random drug testing para sa malapit nga 2,000 ka mga empleyado.
0: Sunod sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II kapon Sabado, October 3, iagin pasalamatan ng Provincial Human Resource Management Office kon PHRM sa orderly nga pag-implementasyon sang drug test kag sa mga empleyado sang probinsya nga nagakooperar sa mga aktibidad.
1: 1,962 ka mga urine samples ang ila na kolekta gikan sa pito ka mga provincial run nga pasilidad.
0: Tuyo sang inisyatibo nga mapabilin nga drug-free ang lubrahan sa tanang establishmento nga ginapamunuan sang probinsya.
2: Balitang National.
0: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 ay may powerful compounds nga maka-prevent sang liver damage.
1: Available on that DDX 500 sa Maison Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
0: Sa una na nga Balita National, duha ka mga estudyante na kuryente patay sa Kawayan, Syria. Duha ka mga estudyante ang napatay samtang duha naman ang nasamaran matapos nga magkuryente samtang ginahiwat ang isa ka fun run sa Kawayan South Central School sa syudad naman sang Kawayan sa Isabela kapon sa Sabado, October 3.
1: Sa pahayag ni Isabela Provincial Police Provincial Office Director Police Colonel Manuel Bringas, naglunta ng insidente la 6:20 sang aga.
0: Sa pahayag ni Bringas, suno sa ilang investigasyon, minatabo nga short circuit o grounding nga nagresulta naman sa pagkuryente sa mga biktima nga yara sa sulod sa isa ka area nga napuno sa mga bubbles.
1: Ginayon nga gindala sa ospital ang mga biktima apang duha lang ang naluwas.
0: Ang isa sa mga pilason padayon pa nga ginabulong samtang ang ikaduha ang nakapauli na matapos matagan sa nagakaigo ang atensyon medikal.
1: Matapos ang insidente, ginbisita ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga bulutuan kay ginmanduan nga ang mga awtoridad nga imbestigahan ang insidente.
0: Sa dugang pa nga balita national, presyo sang LPG posible magtaas sang 18 pesos per kilo subong nga bulana. Posible naman nga liwat nga magtaas ang presyo sang liquefied petroleum gas kon LPG sini nga bulan sang Oktubre bangod sa gapadayon nga ginamo sa Middle East.
1: Ang una nga tranche sang LPG price hike ang nagsuod kahapon nga adlaw kag ang increments ang magapadayon sa masunod nga semana.
0: Posible nga magsaka ang presyo sang LPG sa 18 pesos per kilogram samtang para sa mga regasco tanks ang presyo ang nagsaka naman sa 10 ka peso per kilogram.
1: Kung makompleto ang tatlo ka mga tranches ang 11 kilogram nga LPG tank ang posible nga mga balor sang 1,600 gikan sa isa ka presyo subong nga 1,400.
0: Samtang flood control project sa Pampanga narusdak. Narusdak ang bahin sang flood control project sa Barangay San Mateo sa Banwa sang Arayat sa Pampanga sa tinalikdan nga Biyernes, Oktubre 2.
1: Naghinyo na si Arayat Mayor Jeffrey Luriz nga ipaidalom sa inspeksyon na narusdak nga bahin sa flood control projects kag ila naman ini nga ginpahibalo ang Department of Public Works and Highways.
0: Biyente naman ka mga panimalay sa lugar ang posible nga maapektuhan kung liwat nga marusdak ang iban nga bahin sang istruktura.
1: Sa katapusan nga balita, balitang national, ginaligay nga koneksyon sa tunga sang bana ni VP Sara sa gobyerno sang China, dapat nga usisaon sunod sa Malacanang. Ginpahayag sang Malacanang kahapon Biyernes o kung sang Biyernes nga dapat usisaon ang mga aligasyon nga may koneksyon sa tunga sang bana ni Vice President Sara Duterte kag sang gobyerno sang China.
0: Kasunod din sa mga revelasyon ni Anay Senador Antonio Trillanes kung sa rin iya ginpahayag nga nakabaton sang 319 milyones ka pesos nga financial inflows gikan naman sa Chinese government kag sa mga Chinese nga kumpanya ang Cali 88 Foods Corporation, isa ka kumpanya ang ginaangot kay Attorney Manasses Manscarpio.
1: Sa payag ni Palas Press Officer, Communication Undersecretary Claire Castro, magkabing aligasyon bilang isa kapagluib sa pungsod.
0: Payag pa niya dapat nga hindi ini pagpawalaan lang kag dapat ini nga maimbestigaran.
1: Apisal sini, wala ginahukman asang administrasyon ni Marcos ang mga aligasyon.
2: Balita International.
0: Ang Balitang International ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
0: Sa Balita International, co-pilot nga responsable sa tuyo nga pag-hijack sa Fly Dubai flight, ginban man sadto bangod sa extremist beliefs. Ang co-pilot ni natudlo responsable sa tuyo nga pag-hijack sa Fly Dubai flight padulong Tel Aviv, Israel, nga ako nang ginhingadlan na sa mga otoridad kahapon Sabado.
1: Ang suspect ang ginhingadlan nga si Hamam Al-Hamami, isa ka Omani national.
0: Suno sa payag sa pila ka mga diplomat gikan sa Middle East nga naghingyo lang nga hindi paghingadlan si Al-Hamami ang nakaagi naman nga ginsuspend sa isa ka airline sa Oman matapos matukiban nga mayara ini sang extremist beliefs.
1: Sa subong ginalantaw nga isa ka terror attack ang insidente kung sariin ginbuno ni Al-Hamami ang kapitan sang Fly Dubai flight nga si Captain Smith Machahar, isa ka Indian national.
0: Pagkatapos niya buno kay Machahar, iya gintuyo nga i-crash ang eroplano sa Saudi Arabia. Apang napaslawan ini matapos na ginabrihan ni Machahar ang pwertahan sang flight deck kaga nangayo siya sambulig sa mga pasahero agud mapalayo sa kontrol si Al-Hamami.
1: Duha naman ka mga piloto nga sakay man sa ambong flight ang nag-take over kag nag-emergency landing ang eroplano sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia.
0: Matapos magwa ang impormasyon, may kaangtanan sa background ni Al-Hamami, palamang ko tanong naman subong kung paano siya nga na-hire sang Fly Dubai apisar nga nakaagi na ini-suspend bangod sa iya nga extremist views.
2: Balita Sports.
0: Ang Balitang Sports ang ginadulong sa inyo sang MyTC.
1: Take at MyTC ang alkaline-based nga vitamin C.
0: Sa Balita Sports, Jesus Gabriel Yape, bronze ka gold medalist sa 2026 Asian Games. Napauli isang Pinoy athlete nga si Jesus Gabriel Derek Yape ang gold medal sa 2026 Asian Games matapos ini nga nagpanguna sa Mixed Individual Virtual Taekwondo event sa Toyohashi Gymnasium. Gindominar ni Yape ang non-contact digital combat event. Ginluto sang Pinoy si Chao Ngoc Tuyet Sang sang Vietnam sa score nga 2-0 sa gold medal match kag nakuha ang 500 hit points sa opening round. Nahimaluan nga antes sini nakakuha man si Yapi sang bronze sa men's individual pomsay, rason nga nangin double medalist ini sa Aichi Nagoya Games.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sang DDX Beauty Soap. Vice ganda kag Vong Navarro ginbatikos matapos kinihimo ang Bobet post. Ginbatikos ang lunsay It's Showtime host nga sanday Vice ganda kag Vong Navarro sang supporter sang nagtaliwan nga student athlete nga si Rene Baterbonya matapos ang inpatihan ginimo nga ang okon ginimo sa mga ini ang Bobet post. Suno sa iba yung mga supporters gisunod nanday Vice kag Vong ang post nga life-size sculpture ni Rene nga gintawag sa mga ini nga disrespectful. Apang wala naman sang kaangtanan ang ginhimo ng device kag Bong sa nasambit nga sculpture. Gindepensahan man sang ibang netizens ang nasambit nga mga host kag nagsiling nga posible ini lamang ang coincidence.
0: Good morning, K5 ka!
1: Good morning! Paano ba yung post B? Ano
0: wala ko na yung kabaloy. Masigurad ako na ako na ma-screen record.
1: Yeah.
0: Actually, kay nag-host sila Vice kag Bong sa Showtime.
1: Oh.
0: Magini mo sila nga post. Nga dogin, ano balagin, angot sa mga netizens sa nag-viral subong post ni Rene Baterbonya. Ito ba lang ano, ang statwa, ito wala, kita ka na?
1: May statwa siya, pero hindi pwede sundo na. Ano man?
0: kumbaga gin ano eh, ito siyempre kabalo ka naman may mga supporters si Rene Baterbonia.
1: Oh.
0: Ang pagtanaw nila bido ginamak ko no ang ano si Rene.
1: Hindi pareha sina like sa Hollywood bala. Di ba may ara dara hindi lang ko sure kung di na isang area. Di ba may mga statue like Catherine.
0: Eh manugam mo na si Rene oh.
1: Di ginasunod gani kahit mga posing gani kanday ano to ng ano ni Jackie Chan
0: Kareko,
1: mga posing ginasunod gani
0: sa mga K-5 na wala nakakita sa diba? Posing ni Rene actually nang ano na siya may picture ka na K-5 ka pero gaano na siya gakapute siya bola din doon nagatangla siya no. Tida mo sa mga netizens bala ang nagasunod-sunod sa iya sininga post and then siyempre ang iba okay. K-5 ka feel ko K-5 ka, depende guro eh, no?
1: Kung
0: paano mo siya ginsunod. Yeah. Kaya iban, bigyan na sunod siya para lang pagtawaan, balahaw.
1: Kaya gani, oh, ginsunod diba? Ko gani sunod nila.
0: Tiyo mo na, balila ko no gani, kaya siyempre, nagtaliwan na si Rene Baterbonia, okay. Siyempre, gaan na lang ko no sang kalinong, kag, ano na, amo na siya ang ginsunod ni Bicek ni Bong.
1: Gani, ginsunod man, di bala, di ba?
0: Ang posing ni Michael Jackson.
1: Kalikiti,
0: depende. Sa kung paano mo siya ginsunod, no? Inibala ang makahatag sa kaladlawan o kung ginsunod mo lang siya kay idol mo si Rene.
1: Hindi nga, amo ginibing sculpture, no? Ganga sabi, ano man?
0: Ginsunod lang sa picture eh. Mayara na gano'y ginsundan ang artist sina.
1: Okay.
0: Example, may ga-shoot na si Rene sa picture. Tapos ginsunod yung malang.
1: Ginsunod
0: na.
1: Ya, gani man.
0: Or magluwas na sa sculpture ni Rene ha. Nag-viral man itong sculpture ni Alex Yala. K-5 ka, kita ka to.
1: Ano naman yung sculpture?
0: I-search na bala. Sige.
1: Amo ni siya ang real nga photo nga ginsundan
0: siya. Oo, amo na siya.
1: Okay. So, kay Alex Yala.
0: Kay Alex Yala naman. Ay, pero amo to ginbash si Vice kag si Vong kay doon nagamo na sila. Pero doon nakalasa sila sang kamot nila tapos nagtangla sila. Tigin connect sang netizens nga ginmako na nila on air.
1: Kay ba si ko may joke man guro before?
0: Uh-oh.
1: Ay, hala, ano ini?
0: Kita mo. At wali kay Five ka nag-viral after sang pagwa sa sculpture ni ano na rin eh. Tapos, uy, ayaw na bala sang pasaylo ang artist kay Five ka.
1: Oh.
0: Kahit yung nag-viral, tapos ginbatikos online.
1: Uy.
0: Aray, mga netizens man gadaan niya nga doon ka.
1: At
0: nag-effort, di ba?
1: At least ang artist nag-effort at the same time, nag-sorry siya.
0: Di ba?
1: Kahit hindi niya man, hindi niya man hungod.
0: Correct. Kag-isa pa kay Five ka, ano man ayaw ka nami sa pagtanaw, kung kalaway sa pagtanaw mo, art is art eh, no?
1: Yes, oo.
0: Isa na, ano pa na ayaw ka kiwi na sa pananawan mo, ti art na iya. Kumbaga, nagtanaw ka lang niya sa physical niya nga image.
1: Yes.
0: Pero wala mo yung tanaw niya kung ano niya ang history sina, kung ano balang istorya sa likod sina. Ano ka mo na bala?
1: Ano mo man, kumbaga, katon man, di ba na?
0: Tiyan mo na, si K5 Itan, may balak bang uro nga sundon?
1: Paano, Bitan? Pero tiyan ko, dos kay tatay at kay...
0: Ano to?
1: Wala kami nakabalutan.
0: Wala kami na, Tan. Si Itan man niya gininsert man to, mano, tadi gini karun. So, mo to, si Alex Yala, kag si Rene, sila nang ginawa ang sculpture.
1: Hindi mga kilala.
0: Kilala, gandiyan, no? Naghatag sang bugal sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Kung baga, ginawa ang sculpture ni Rene, to bilang pagdumdum, no? Sang iya, sininga.
1: Wala man intensyon nga mag, di bala. Kiti, iya man na iya sang artist, di bala. Idol nila, eh.
0: Idol nila.
1: Ano nila, eh, nang ginasubaybayan nila. Di mano, tabi.
0: Okay, okay, Five, kami haraman mga art, yung hindi man siling dapat kuha mo ginang tsura. May haraman ginatawag nga caricature na bala kita ka na.
1: Yes,
0: no?
1: Yes. So, muna, ya, mas lala pag ginagani,
0: mas lala pag ginagani, kaya pag ginang
1: ba, tsura. Depende na sa artist. Oo, muna siya. Pero nami, magaling nga sa iba niya picture ka lang, ay how?
0: Sa, depende, guro, sa angle. Pero gimbutang na siya sa iya nga ano dito.
1: Sa iya nga pungso. Ano nga. Nalipat.
0: Sa iya to nga.
1: Puntod.
0: O, puntod. Yes. So, siyempre, ginakatuan na to sa iya mga fans. Kaya tida mo siya fans. So, uy, tanong wala mo na ginapakita. Ano ha? okay. Karak.
1: Alright.
0: Tida mo to. Dabla mo. May nagbash siya.
1: Pero para sa akin, siguro kung sundon mo man lang wala lang man gid guro pero ti basi kung before sinabala basi
0: may joke
1: may
0: na haboy
1: ano di bala
0: kikita ko sa video do nagakanta-kanta laman to sila tapos kulpi na gamo na dayon Te, so, amo na si Lingan eh, nga depende na lang niya kung anong yes, intention mo.
3: Yes, pag intention mo, at the same time, pag-intindi mo sa sitwasyon, di ba la?
0: Correct,
3: yes. Okay, may pag-intindi pa man.
0: May pag-intindi pa man, depende sa kung paano mo gina-appreciate ang yes, art.
3: Yes, yes. Ay, pasi pa lang kay Alex Yala, tuyo ko pa thank you to sa kay tatay. Oo, di ba? Kaya nga, sa kadamo-damo ng mga kabataan, may isa pa, kadamo nga tao, may isa pa katigulang nga nag-admire sa iya.
0: Kay T, wala na tao, last K5 ka, ipadayunon ta nakaroon sa ito. Second part, mga K5 bantayan ninyo. No? So, alas 6:23 na sang aga, magabalik kami pagkatapos sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its 5th season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11th.
13: man who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Nga nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Good morning, good morning, good morning mga K5. Welcome naman kamo sa aton ikaduwang nga part sa aton Sunday News program.
1: Yes.
0: Ang Pamahaw kong Domingo, Pamahaw nga puno sa chika, kag chika nga wala diri wala dito. Ako si K5 Troy.
1: Ako si K5 Carla.
2: Isa kalupok ka, boom, granada.
0: Wow.
2: Good morning, happy Sunday mga ka K5.
1: Yeah. Good morning.
0: Good morning sa inyo nga duha, kamusta man kamo?
1: Okay pa man. Okay pa man kami din.
0: Wow. Naglagaw ka mo? Naglagaw?
1: Lagaw din?
0: Kaya doon, ano naman? Doon na, kagapon, naglagaw ko sa ano? Naglibot ko sa plaza.
1: Okay, go.
0: Doon mo, naglitawo, no?
1: Oo, doon mo tawo. Kay nga, 3 p.m. ga-close na dara.
0: Uh-huh.
1: So, pwede ka na doon kalibot-libot.
0: Yan ay,
1: sa
0: okay.
1: Rizal, San Juan, Gonzaga, Kagatoslaw.
0: Yes.
1: Close na
0: dara. Sa NGC, di ba may ara naman?
1: Yeah, sa NGC may ara man.
0: Masano sila nag-start? Sang one gate?
1: One gate mismo.
0: Ay, okay.
1: Galing kayo wala pa fireworks, wala as in. Basi, kung kagapon ata.
0: Ay, doon nagkanto kami sa ano, sa Friday, dito sa NGC, kay 5 ka.
1: Oo.
0: Kapot kami nga ni Lori, ng mga batchmates
1: so, namon. So, kamusta?
0: Nagligo. Naglibot kami dito, tapos, nang damo naman sa mga naka-display, kagang iban. Amat-amat pa, no, nga nag-display sa nila dito ng mga baligya.
1: Oo.
0: Siyempre, nakaon-kaon kami dito, mga inasal.
1: Wow,
0: kaso ti, subo, sang Friday, do, sarado pa to, ano, ang fountain?
1: Oh, sarado pa, pero hambal, by Sunday daw.
0: Ay, okay, subong.
1: So, lang taon ta kung open naman. Kaya nga, last Friday gito, na-report ko to sa area, gin-check ko ang area, do, wala mo man.
0: Nakordon pa. Ay, okay.
1: Wala so, mo natapos.
0: Tiba, lagot na karon.
1: I-check na karon, i-check na, Troy, i-check na.
2: Nga mga plano mag-bisita diri sa Bacolod because Mascara Festival nagsugod na gidya sang October 1 until October 18.
1: Yeah.
2: Mga atong highlights no. So ginaimbitar nato ng ato ng mga
0: K5
2: dira no,
1: yes.
2: Mga out of town bala Troy.
1: Yeah.
2: Kini mga plano sila kuno magkagtod diri sa Bacolod. So Miss Carla, sa ano ganing highlights sang Mascara Festival?
1: Yes, October 18 gid ang highlights, but hindi nila pagkalimtan ang October 11.
0: Oh, basta highlight gid ya para sa aton,
1: highlight
0: no.
1: Highlight para sa aton.
2: October 11 mga ka K5.
1: Yes. The League of Champions.
0: Oh, makita nyo si K5 Boom nga nagasaot dito
1: yes,
0: sa mga
2: retro.
0: Mga dumaan nga mga music,
1: retro 90s
2: no.
1: Retro dance, ha? Retro dance.
0: Pato ba?
2: So, amo na mga K5, kilitanay kita sa October 11, dira sa New Government Center, ground.
1: Yeah.
2: I'm correct?
1: Yeah.
2: No, so see you there. Makita nyo ato ng mga
0: baskugan nga walo ka mga dancers.
2: Best of the best, correct. 80 dancers. Mm. Retro. Yeah.
0: May
2: no?
0: Pamatanon to kag may edad na K5 Boom.
2: Miska, basi mabalda kita da.
0: Oo.
1: Retro.
0: Retro
2: na. Sige, Mads, ipit to karo.
0: Hindi mo na.
2: Hindi mo na retro.
1: Na.
0: Ayaw mo na. Okay na kayo ba? Sigur mo, Dakman.
2: Copyright ni Meta. So, God sitan. Hindi na ni Karon 5 mil. Ang atin nga multiplier.
0: Correct. Hindi kayo, may bumabangkotunda ka sa paglagaw mo sa pila mo na ka. Pila ganidad mo?
2: I'm turning 30.
0: 30. Sige.
2: He's coming October 7.
0: Matinir na lang tayo sa 30.
1: Siguro, ako ka
2: 30. 30 pala. Araw-araw ko naman ni Boy.
0: Shout out na galing.
2: May birthday artist ka po!
1: Dali!
2: Mayroon kita, no?
0: Nagbisita, no? Nagbisita sa K5 News FM. Bag-ulang yun, no? Alas 8.35 sa aga.
2: Pag-alas yun, fresh up. Si Jungkook?
0: Si Jungkook at si Binnie Maloy.
2: Binnie Maloy.
0: Maloloy on.
2: Ang Binnie aris sabong sa K5. Pag-uapag kayo, ano, no?
0: Ganun, grabe pa siya. Ganun,
1: maloy ka man sa amon.
2: Welcome, ma'am.
1: Ma'am,
2: kada pa kape?
1: Ay, kinapatsyala na mic ko!
2: Off ang mic? So,
0: shout out kay ka K5 Kulin, Manzanares Cubia.
1: Dapat yung mahay ka, gidiya, masunggod. Di sila
0: gani.
1: Araka na malanda ko nung wala ka man, di ka palapit.
0: The original.
1: The original. And we are the fake.
0: Okay, siya na yung pioneer, di mo na. Pioneer, ano pa gito? Oh, kasi niya sa. Ha?
2: Get off yung mic.
0: Gindula yung mic.
2: Kasi alam kita makahambal sa ere, eh, na off pang mic.
1: Get off mic pa ka.
0: Oh, bo Diyos ko, pati nga ako.
2: Ara na to, si Jungkook, magdo ko dira.
1: Sino ba?
2: Abali, ano ni...
0: Jung, ano lang?
2: Mami Rosie, magbanwa.
0: Jung.
1: Hello, Ma'am Rosie, good morning.
2: Good morning, dira sa Sagay.
1: Yeah. Hello, kalisa to. Sini nga Team Loyal, Ma'am Bings, Ma'am May, Ma'am Julie, hello, good morning. Family Sirson, good morning. And Family Lumawa, good morning dira sa inyo.
0: Yes, and good morning man kay Ma'am Rosie Magbano. Malya, good morning sa amon station manager, Miss Kulin Manzanares Cubia. Wow.
1: Yeah.
2: And good morning man kay Angie Aloy, kay aring friend tahos, si Ma'am Gina Borja. Good morning si mo, ma'am. Kamusta na?
1: Hambali, Ma'am Julie. First time sa BGC, ang akong BCGC, ang event sa October 11, Miss Carla. I think so.
2: Yeah. Kay because ano kita per me sa Bacolod Public Plaza.
1: Yeah, Bacolod Public Plaza. So it's the first time sa area sa NGC. So kita na kita ha. Tandaan nyo ha. October 11. Tandaan nyo na. It's a K-5.
3: Hasta na mag-gabi, K-5 ka. No?
1: Yes. By 8:00.
2: No. 6. 7 or 8 p.m. Yeah. Magkano sugod ang ato niya, League of Champions.
1: Dapat aray, ika mo ha. Nagunta ka mo to.
3: Kay Digto, managtag si K-5 ka sa charot.
2: So may ara kita, ano, pahampang pa-premyo sa iniginadulong gid sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Siyempre, ka-open man ang K-5 News FM Bacolod.
3: Correct.
1: Yes, so bantayan mo na atong sila nga mga walo ka mga sagad nga mga grupo sa
2: kita
1: retro
2: nyo
1: dance.
2: Kita
1: nyo
2: to pa audition, audition
3: pa lang niya, bro.
2: Galing no, Padya Troy.
3: Grabe, yan may nagahuyok sa kalay.
2: Do final na yan, no?
3: Oo, grabe. Yes.
2: Kung makapasbet ako, no?
1: May bet ka mo to?
3: Bet nga, Dan.
1: Ako wala ko, bigal lang ako.
2: Bet eh, ang nangumbaga, ano bala ng manok.
3: Oo, manok mo.
2: Kung sino ang
3: champion. Ah, may ara na kuya. Sagad, sagad. Kasi nila K-5 boom niya.
1: Ay,
2: doon. Sagad. Amo na
1: surprise, sige lipa na sakot kayo lagi kung may nakitaan.
3: May arat to nga mga kaidaran ko, kaidaran nyo, ay, kaidaran natong tanan.
2: Kaidaran ni Michelle.
1: Kaidaran niya pag-in.
2: Kaidaran natong eh, magwa ka pa yung sa edad ta nga.
3: Pero,
2: try tayo sig ko.
3: Pero K-5, boom, K-5 ka, nakita ko bala sa audition. Doon ka, duhalos tanan, doon madaog man, no?
1: Toon.
2: Kabudlay, gano'n ko na akong judge.
3: Exciting,
2: ha? Judge siya, Troy. Kabudlay, magpili kung sino blang champion, first runner-up.
3: Amo na gano'n, wala kang ikwa, judge. Wala sa iblad doon, kabala ha?
2: Pero wala na akong ginahay, blood subong.
3: Basta iblad doon, kaya kami mga alsa-alsa na daguro. Basta may alsa-alsa na daguro, no? Basta wala pag alsa, ay, mabok ka na.
2: No.
3: Wow.
1: May nadumduman kung nga may ginalsa si K-5 Boom.
3: Si Darna, ginalsa yan.
2: Sa ano, barangay ang dumanan. Ano ka dito, Troy?
3: Wala, kita ko lang sa video.
2: Amo itong unang sulong sa barangay before mga K-5, no? May ara ang K-5, ang Radyo Bandera sa una, ang sulong sa barangay. So, every event na, may ara, may ginakuha ko na iyang do partner, Blood Troy, nga ihap yung that time. So, na-miss ko kaya si Darna, no? Dira, si ano ganiyang first name,
1: sino
2: man?
1: Sino lang identity?
2: Alfonso.
3: Hoy, first ko bala kita sa video, abi ko kaya si Miss Shine. Tinol ba, Arman ko?
2: Oo,
3: kaya siyempre, amon mo to si Miss
2: pero
3: Shine.
2: Pero kapag, you know what, ginag-untat ko to. Kinagulbaan ko, basi blang iya, blang, ano, blang, magwa, iya, blang,
3: eh, grabe, ka man malaging balibag mo sa bala.
1: Ano mo nga,
3: pero kung ano, ko ni-post ko rin subong, ma, ano to, oh, matag to ni Meta as, ano, violence.
2: Sexuality abuse.
3: Hindi ba? Pero speaking of Mascara Festival, yeah! K-5 Boom, K-5 ka, no? Istoryahan naton. Kamusta ba nung inyo nang in-experience before sa mga maskara naton? And anong ginalook forward nyo sa maskara naton, subong?
1: Ako before, ti isa nga kuya, teenager. Saan nag-ubra na lang kuya naka-attend?
3: Nag-talisay ka, di ba, K-5
1: yes.
3: ka?
1: Yes. So, saan nag-ubra na lang kuya, naka-experience siya sa Mascara Festival, nga aragin mismo sa Atubang.
3: Ay, okay.
1: So, nagligad sa Jato ka, K-5 Boom. Kiti, syempre, nag-cover na kita sa street dance. Kaga, do, kumbaga, ko ang king-cover, tas ang 2024, do same lang man sa 2025, kiti same venue. Susubong naman niya, lain.
3: Oo.
1: So, ako naman yung gina-look forward ko kung anong kinalain sang 2025 nga performance sa 2026 na performance.
3: Kabay lang din ang magulan. No?
1: Gano'n. Oh. Chakto, gano'n. Kabay pa hindi magulan.
2: Kabay pa eh. Kay October, daan ganyan magulan. Gano'n niya.
1: Gano'n. Diba? Oo.
2: Tiyan mo. Gano'n daba ko din na miss ka. Kag Sir Troy.
3: Wow.
2: Sang high school days ko. Elementary days. Kaya akong school, dara ganyan.
3: Sang time mo nang kuro kay Faye po, mga mascara, guro, dumaan, gid ka tama.
2: Anami, ganyan sa mascara. Siyempre, sa subong. Pero ang ako niya time yan, nadumaman ko, anami, ganyan. Kay sa una kung ina-set up na nila bala kita sa school ko ara ko nagaya eskwela
3: ay okay oo kaya ang ano nang parade na sa una from NOHS na Moto Plaza di ba
1: yes.
2: Tapos dumdumako na sa una gabakay ko na isang mascara ginablat ko kita yung mascara na iyablang may mga
3: half lang na
2: Superman
3: ay okay yung plastic ko
2: may harap na subong
3: plastic ko
1: Fifty Bird
3: correct may harap na
2: may harap niya po subong kung kaya yung original sa una nga mascara ginablat di ba sa dalas
1: tapos
3: ang baho iyablang plastic yun balaw na
2: tapos may harap na ang do half nga doon nagbahal-mahal na Argentina.
3: Araya the rich kina na yung makabakal kanina sa muna yan, di ba?
2: Tapos,
3: ang may balaybo ka manok.
2: Tapos sa may reclamation area, doon na so na mga rides. I don't know kung subong araya po.
3: Hindi nga na yung reclamation sa may sa tower.
1: Sa likod na mismo sa SM.
2: Isang mall.
3: Sa may ano, Saint ano na gani?
1: Saint Paul.
3: Ang muna to sa taas.
2: Saan na miss ka? Kay ara pa yun, so naya sa isa ka mall, gidada, yeah?
3: Ay, okay.
2: Sa parking lot, sa likod sang Bay Center.
3: Ay, okay.
2: Yeah, Bay Center.
3: Oh, sa Bay Center.
1: Pero ara na mall sa una.
2: May ara na mall. Pero, dran-dran so na.
1: Okay.
3: Sa Bay Center. Oh,
1: oh. Sa likod sang Bay Center. Oh,
2: oh. So, so na, may klase kami. Ganun, tala ako na muna. Sadya na, so na.
4: Diba, sige, ano ka sa una, ha?
2: Wala.
4: Para lang
2: break time.
4: Ah, break time.
2: Break time, sadya. Tapos, drama ko first.
1: May klase?
2: Oh, syempre.
4: Uy, kaya vibe, kasi high school ko bala, Mascara Festival, examination.
1: Ay, doon?
2: May klase na yan. Hindi kayang swag, kung niyara, dalatos kita, ano lang.
4: Mayo lang kung maayon sa Sabado, kag Domingo, kaya wala yung klase.
1: Hindi niya, Sabado, Domingo.
4: Sabado, Domingo, okay,
1: yes,
4: correct.
1: Okay.
2: Tapos, ang una akong magbuwi ko na po, gamulagan ka sa kaya, kami na sa mga train-train, sa mga wow. Ferris wheel, di ba? Diba? Sa Diyas, sa una, no?
1: Ako yan sa una,
4: yan. Hibian mo, ganda yung makasakay, kada yan, ha? Rich good man sa Galian.
2: Sino?
4: Ikaw eh.
1: Sa una yan, ano na po sa TV? Piso,
2: sila na sa una.
4: At siyempre, saan time mo, mahal na.
2: Mahal na po sa sa una. Ang entrance.
1: Oo, eh, mahal na iya.
2: Ay, tood ka.
1: Mahal na iya. Ako yung sa una yan, nabuhay lang po yan sa paglantaw sa TV.
4: Oh, ah, sa mascara.
1: Yeah, live fed lang gidya sa TV. Okay.
2: Bro, sabaw yan, ginano ka naman ah. Gina pa rin
4: pero wala man lang sulod.
1: Ginamansya, ginang shin.
4: Correct. Wala man lang sulod sa utok nyo nga mag-join as dancer.
2: Mascara dancer?
4: Oo.
2: Araw, so, nag-tanong ko sa TV. Araw,
1: siya,
2: taga
1: makulod.
2: Hindi, nag-tanong ko sa TV. Kasi sa-out mo na yan.
4: Wow, para sa-out, para sa-out.
2: So, na before.
1: Shake, para
2: sa-out. Hindi, imara, so, nagin na live na, toy, kung mag-highlights. Sa TV before,
1: yes.
2: Sa Bacolod.
1: Oh, oh.
2: So, nami, bala, kung ang inyong barangay, ma-intra, dira. Mm. So, syempre, proud ka man, no?
1: Yes.
2: Ang barangay Takuling, nag-intra mo na, bala? Kaya taga-Takuling
4: mo. Oo, oh, ah, syempre, kung sino tong barangay mo, dito ka man na-focus to yan, no?
1: Oh.
2: Pero,
1: sang
2: si Kap, yara, sa barangay, no? Dito man ko, syempre, nag...
4: Si Kap ko? Kap mo? Sa kapitan namon?
2: Oo. Todo support ko, eh. Basta, alam ko sa una banner.
4: Ay, toon. Siguro saan, time mo kay Five Boom.
1: Istoryahin ko na
2: karun. Tapos sa balay, so lang, araw pa rin yung banner.
1: So, okay,
4: na, pero subong niya, grabe, nagiging ka colorful, no? Oh, sa mga costume,
1: yes.
4: Sa mga props.
1: Tapos sa una, yan, di ba, gagmay lang na, doon mo lang na da, ang tsura mo lang, do, isaguro ka da.
4: Sa una, yan, doon ka white lang, ganyan ang maskara, yan, di ba? Ando papel na balahaw.
1: Eh, di, ang katakoon ba? Sa maskara, subongin ako da.
4: Dako, nagidyan na, simple padlapad, nagidyan,
1: yes.
4: No? Kada doko, saan dahil, sir, guro, ang sagbot, yagyapok, maanugid, mapalit,
1: mapalit,
4: diba?
1: Yes, o, oh, kado pay-five.
2: Ang dami pa na palagi, napaligyan pa na nila.
4: Ay, ito,
2: tapos, oh. Iba niya napaligyan na nila.
4: After sang saot.
1: Oh. Yeah.
4: Nami, pero mas mahal, pag ginaguro, kung nagdaog ka,
1: yes.
4: Nagbaligyan mo, no?
2: Pero kung ako, hindi ko pagbaligyan, oh,
4: souvenir.
2: Depende man na iya, no?
4: Correcto.
2: Depende
4: man na iya. Ano ko bala K5 Boom, K5 ka, kada Mascara Festival, pilayahan ka mga manok ang kakaubusan sang balahibo.
1: Siyempre!
2: Actually, ano ba na iha? Ang maging naiyaw, maging na pangsabong, nagkoro, no? Pwede ka lang ng feather.
4: Si color black ang ano, ang feather.
1: Kag-isa pa nagmi, no?
4: Nagmi, gudya. Tapos, no, tinutilo, gudya ng feather.
1: Uy, pero mahal na bala.
4: Mahal na. Pero kung ginaano, nagkoro? Halina na guro sa iba niya, no? Oh, halina.
1: Meron to, may nagkakabati ako.
4: May supplier na guro.
1: Supplier nila sa Iloilo.
4: Ay, correct.
2: Tungon sa feather lang?
1: Cebu, oo. Mm-hmm.
2: Ay, toon?
1: Oo. Mga design nila, mga beads.
4: Pero nami, akaiti siyempre, ano? Nang tawag ni sa una bala kay 5 boom kay 5 ka
2: ano?
4: Sang galaga ko sa Mascara Festival syempre after na hawa na syempre una pala niya kay dinaguso na yay mo no tapos after na kun hawa na syempre makita ka na naman nagkalabilin yung mga balahibo pampuluton mo man
1: na diba perfect
2: ano yun na lang
4: oy kinadala kay tipid-ipid gyud sa mga balahibo ya
1: no nagmi pa
2: karon lang kay taga anta ka balahibo
4: hindi na ya anti ko yung magbato niya sang imo ya ka
1: laini ang balahibo
4: lain na ya ka rasa sang manok
2: mas mahal to ya ano pa niya na culture?
4: Hindi na imuya pang sabong ya.
1: Amo gin, amo
4: ha?
2: Pag? Pag lakayota niya led.
4: Pero tiyan mo na gani, no? Na, oh. Gusto ko lang magsakay sa ride, supod ka mga doha. Sakay ta sana.
1: Itry ta.
4: Uy, hindi lagi ko yung magsakay sa, ano na gani, gamo mo na balagal sa alsa na bala.
1: Vikings!
4: Oh, Vikings!
1: Vikings!
4: Uy, saging trauma, lagi ko na K5 ka.
1: Pero bala, so good bala sa na-try ko ang mga rides outside.
4: Wow.
1: Do na look ako din sa rides.
4: Ay, taan. Kaya mas ano to, yung mas kalbaan to yan, di ba? Kaya mas taas dito.
1: Hindi kagisa pa, B. Kung baga, do secured bala siya dito. I don't know.
2: Pero secured man na yan.
4: Na-check mo na guro, no? Sa nga to, ng mga otoridad.
1: Yes.
2: Ang mga twerka lang, mga sir, liog lang, B.
4: Gabi na nag-grot bala. Gabag-grot.
2: Pero nagambalin ko yung Troya. Hindi nag-kuya magsakay sa rides.
4: Oo, nga.
2: Sa kalbaan, nag-grot.
1: Ah, well, ako na ako din kita masakay na lang.
4: Ano,
1: horse train.
4: Sa carousel.
2: Horse
4: pwede man.
1: Oh, sa horse na lang.
4: Sige, ma-adjust sa dugo ni Sir Boom.

0: pinakapunta, mas tauhay na.
1: Pwede ka magpapunta.
0: Hindi, dapat nagpapunta. Umis ka, Bojus, Kurme Yusuf. Gitakod ng, di ba dumay, wala magali, ano? Wala gali
1: doon. Wala na harness.
0: Seatbelt, no? Doon wala na. Doon kaharang lang sa salon, sa tubang. Oh, tindira ka manguya po. Tapos taas, ganyan kay Five Kaya nga dumabalis ka doon, boy Kings.
2: Pila na kabyo, ga? Pila kabyo?
0: Depende. Depende sa syagit mo.
1: Tapos depende kung namig ko, grabe yung syagit mo. Di ba na operator?
0: Gani?
2: Di ba? Amo na gani yung balko?
0: Amo na nga kung...
2: Hindi kayo magsakay, luwas
0: mas nakulbaan ka, mas ginapush pag ito sa ano, no? Kagi na kay Five Kaya, sakay kami ni Kizaya sa ano sa Ferris wheel naman niya. So syempre, redo ka, okay lang, doon ka tauhay lang na iya kay daw, doon ka safe man, bala kay duwalang ka mo sa isa, doon ka balay-balay na, doon ka arako-arako na bala. Sakay kami kay Five Kaya. Ibot kami doon, pila na kami kaminuto, sarak sa babaw, nagatinera. Puntos ko, wala naging operator sa dalong kay Five Kaya, kami ginkuha sa... Di kami na... Like, gano'n kami sa dalong kay Five Kaya, wala mo, wala operator, kasyanggit kami mo.
2: Ano ka ba, ano ka ba, nag-abot, ano ka
0: lakad? Kasi ingit, ikabihin na akong mitaho ka sa babaw.
2: Kalipat, amo na ka-big save mo na, amo na yung kanakita.
0: Sige, Kizaya, mangyudaan. Kaya the more ka magparak, the more man yung nagigiyo-giyo, aga swing-swing na mo.
2: Biyara na kayo, man. Biyara na, pero swing, kanto balay-balay mo.
0: Ay, oo.
2: Puno dyan sa'yo, nagdago. Biyara na, pero swing, kanto balay-balay. Biyara man na daw tubo, lang yung pagtaan mo.
0: Na daw ka, maliswa ka.
2: Ay, kapyan, amin lang yung sakyan, yung tubo, nagambalag ko, yato rin, hindi ko yung magsakayo, bala.
0: Biyara, pag hindi sa, pag hindi,
2: lilay. Lilay ba yun sa, ano, sa operator, pag manaog nyo?
0: Pag Amalya, kanalo sa kanila ka may tao, ya? Magigwalag yun sa iya. Pwede naman na bro, kumakon mo pag panaog na namon. Hindi ka nakabiyos na babaw, ya? Oh, Diyos ko. May harap pag ina nga doon na-enhance na nga Ferris wheel kay Five ka. Gatiyog siya, kagi ka muna.
1: Wala.
0: May, ano, no? May manubela siya.
1: Gatiyog.
0: Gatiyog yun sa iya nga paglabot mo sa babaw. Kung hindi mo pagpunggan ang iya nga manubela, ang imulo, aras sa dalo, mang imutera sa babaw.
2: Hindi rin sa bakulot?
0: Oo, meron na sa muna sa skulahan namon.
1: Hindi, meron sa NVC.
0: Meron na, hindi rin ko na yung magluwasiwat
2: ya.
0: Diba, amo niyo, aray ka din sa sulod.
2: Oo.
0: Bali, magsaka sa babaw, gawa, amo ka muna, oh. Gawa, amo ka muna, oh.
1: Kalipot-lipot.
2: So, dapat may kaptan ka?
0: Oo. Bisa naman ka kapiot kay Five, mong gabi na riskat, yung gidya sa babaw, yas.
2: Ay, hindi ko na yung
0: magsakay. So, dapat magsakay ka, wala ka dalang nga gamit, yung makladagdag gidya. Tayo muna. Amo na sa mga gusto magsakay sa mga rides ta. Pabisaro jo gid nga na inom yung inyo nga mga
2: mga maintenance,
0: mga maintenance ninyo or kung may sakit ka mo, hindi na lang gid mag.
2: Di ba TV tagin panic ka to Troy?
0: Ha?
2: Wala ka pa to panic
0: data. Ati agwan taon mo gid jo
1: eh.
0: Isag sige ano magpanic ka Brian mo sa babaw oh.
1: Oh
0: eh dagdag ka.
2: Pero kung may kabalo ka mo may mga amo ka mo na bala ng disorder.
0: Oo.
1: Hindi na lang.
2: Hindi na lang. Don't push your
0: yourself
2: na lang. Kay bukay base lang ka mo upod.
0: Ay hindi na yala inayay mo ya nga.
2: Sakay sa motor.
0: Ah sakay sa motor. Oy grabe nga no ha.
2: Sweli buton ta ka sa bilog.
0: Mas puso sa bumog motor mo kay traffic no.
1: Oo.
0: Traffic jo.
1: Traffic subong kay tungod
2: sa. Ano ba masapos?
0: Masapos na bala maga no kay ti makasalot salot ka na bala haw.
2: For me no.
0: Nga, ako pa nalo.
2: Grabe ang traffic sa buong.
0: Kasi siyempre, hindi ka kalusot. Hindi ka ibig natago. Sa mo, sila in sa kalabay.
1: Hindi ka pala maglusot.
2: Gusto ka na nung kalusot?
0: Kaila, eh, niyang imo yan nga.
2: Ay.
1: Palalusot?
2: Palalusot. Te, di ba? Word of the day,
0: palalusot.
1: Ay, pero ha, kay tungod nga mascara festival. So, ang may ginabawa lang nga ton, sining nga mga kapulisan.
0: Ano na kay Five ka?
1: Dapat, hindi ka magdala backpack.
0: Ay, correct.
1: Kaya gagmay lang nga mga bag ang imo.
0: Nga hapos nang ma-check.
1: Para hapos nga i-check sa aton sining mga kapulisan. Kaya may exit kag entrance correct. Sa aton sining.
0: Wala ka ginaya may imo, ya kay Five ka. Ya ka, gina kay Five ka. Kami classic kami. Naglalabay ko sa plaza. Tapos syempre, nakabackpack ko. Lagi ko minay mo. Naglibot. Kaya ko pangitas ang salakyan. Kaya hindi kagadya kasulod sa plaza.
1: Or ibilin mo.
2: Nakabackpack?
0: Yeah. Nakabackpack. Bawal na kay Five Boom.
2: Bisan ibot ang pwede sa tubang backpack mo.
0: Bisan pa. Okay. Bawal. Gid.
2: Pero that's good.
0: Oo, kasi para man sa safety sa tanan.
1: Okay, isa pa sa mga festival goers na to. Dapat magsuksok ka sa komportable ka mga
0: correct. At syempre, halungan mo man ang mga gamit mo.
1: Yes,
0: no?
1: Halungan mong gamit mo. Kung pwede lang gani, madala ka, money mo.
0: Correct.
1: Kung pwede lang, may taguan ka das dalong sa imo ka.
0: Hindi mo man ito pag-ipaila-ila nga, ginakaptan mong wallet mo nga nagasablay-sablay lang.
1: Yes,
0: no?
1: Sa mga accessories, pag ng mga attractive, sa mga you know, dapat
0: eh, kita na nila, ya, yes, hamot na niya sa, sanag niya sa mata, sang makuha mo, no?
1: Kung gold lang na siya, ya, ang color, basi ko correct. Sa ila,
2: ya. Oh,
1: money!
2: Kaya ba, ang kaw-it nga.
1: Money. Budlay na na.
0: Ang bali ano, K5 ka, Ma'am JM Salvador, pag may sakit, bawal magsakay.

0: Kaya ginabawal kung may high blood yag heart problem. Na, correct, yes.
1: Kaya before ka magsakay sa mga rides dito, may ara sa mga reminders.
0: Okay.
1: Mga busong, mga bawal. High blood, may mga may preferensya sa heart, bawal. Bawal correct. Kang hindi magsakay. Kasi siyempre, hindi mo na nila, hindi dyan risk ko yun. Kasi ikaw man na yung nagdesisyon, pero di mas mayo na lang, hindi.
0: Kaguso, balagay sa mga muna, sa mga friends, nga ginapilit, ginila lang ang mga friends, nga hindi. Hindi nung pagpilita, kung hindi nila gusto, no? Hindi, nakaiba siya.
2: Let's go na. Let's go na. Let's go
1: na nga problema.
2: Oo. Don't dare.
1: Yeah.
0: Correct.
2: Like me, don't dare me, Troy and Miss Ka.
0: Oo, wala. Yeah. Kabalubang kami diba? Nga.
1: Yeah. Amo na ganyan ba ko sa carousel?
2: Amo na ganyan ba ko si Mo? Sa ano na lang kita?
0: Sa carousel.
2: Carousel, oo.
0: Oh. Meron na lang ito drive. Drive lang niya pala. How?
2: Oo, oh, diba?
1: So, hindi lang niya nga. Sige, pamilatad mo yung sasilay na lang para...
0: Layo na pa rin yung maskara.
2: Good morning, anay. Kay si Mami Je, dira sa may sipalay, nagsigabong ko na subang ilang radyo. Good morning, si Mami Je. Kay Mami Rosie Magbanwa dira sa Sagay, ginapag-greet niya si Sonia Baroquelio Aboyo sang happy happy birthday sa imo ma'am. Enjoy your day, more candles to blow.
0: Correct.
2: Kasi yung tadai ko galichon. Si Mami Lili Inting Balinas dira sa Dangkalan Ilog. Good morning. Sa aton tanan-tanan ng mga K5, good morning sa tanan nga market, the Burgos Market, Central Market, Libertad Market. Good morning.
0: Yes, K5, kay ka may last kang hambalon or message naton, shout out.
1: So sa aton sining mga festival goers sa halong nang gid no, kag enjoy gid ang Mascara 2026 kay tilai naman ning venue, kag tilai naman yung mga contestants ang aton sining makita no.
0: Sige,
1: mayara, school category kag barangay category. So kita-kitsa.
0: Yes, and hindi ko makalipat October 11 yes. Sunday.
2: Kilita na kita dira sa new government center para sa ato nga League of Champions.
1: Yes.
2: So, walo ka mga dancers nga magapa-indis-indis sa sininga
1: retro dance.
0: Correct. See you there, mga K5!
1: See you there, mga K5!
0: So, alas 6:54 na sang aga, mga K5. Inyo naman nabatian ang isa ka edisyon sa ang Sunday News Program sa buong adlaw, Oktobre 4, 2026.
1: Bantayan ang masunod nga programa nga kung ang Foro de los Pueblos kaupon si K5 Brad Salgado.
0: Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa nga mong Chief Executive Officer nga si Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 Troy Lorenz Basa.
1: Ako naman si K5 Carla Defensor.
2: Isa kalupok, boom, granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye! K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Ibang nga libro, ibang nga mga researchers are telling around 6 to 7 days.
2: Mm-hmm.
0: Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante, kay may macrophages ka, nga makontrast mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Sinoga pa baskog si iya? It's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
3: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
0: special forces,
3: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
0: Correct.
3: Pero ining natural killer cells hindi ni sila magdamo kung wala si zinc. Hindi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, hindi maabsorb kung wala si D3 Bio.
0: Correct.
3: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantaw na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kantuonan niya, pamatyo na niya mga kagaw, kag ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung pala inom ka ditribayo, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang ditribayo, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante nakaditribayo ka nang daan.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabagat, mga ka. Once, ikaw nga si lula, may virus sa sulod. Biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepatsyunta ka, hami.
7: Balaga na dan.
6: Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya ya, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga gi-rebuild nga killer T cells. Ang killer T cells kung mag-rebuild din eh, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Cause natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
3: ato na was your immune system.
6: The ninja of the immune system para magdamo sila. That's how vital D3 Bio means.
3: Imagine la, ano ang kanami sang ano D3 Bio? May monolaw rin siya at the same time ginhagad niya sa zinc kanto kakay kuan para mo ato si natural killer cells kay amo tumabulig sakon.
6: Correct.
3: Eh, ina kung nakainom ka D3 Bio. So kung lantawan mo ang D3 Bio sir boy, gina-power up niya yung imong natural killer cells.
6: Correct.
3: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
7: Oh, D3 Bio ka na.
3: D3 Bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abin ni mo, nabakunahan ka na, bakod ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
7: Pwede kutapit ka na. Dahil
3: hindi kung may ipasulod ka nga, second immune system.
7: Correct.
3: Ang imong D3 Bio.
5: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagatin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugala sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una, problema, agad ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulikas ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
5: let's go with the flow. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
21: This is a method to call elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant to doctor.
5: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente. Para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7:06 na.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liw kaglikod.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Oras ka kay 5, alas 7:07 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton sinigang pagpalayang Subuga Adlao diri sa aton sinigang programa ka Foro de los Pueblos Sunday Edition.
4: Foro de los Pueblos.
1: Baka upod nyo ka kay 5, Rad Sargado, alas 7, tutub alas 8 sang aga. Subuga Adlao ka kay 5, October 4, tug 2026.
4: Foro de los Pueblos.
1: Kag 82 dias na lang, kag Pasko na mga KK5. Nung ginahunos, karoon ang aton sini nga adlaw, kag KK5 do sa isang ula nagsugod, ining bulan sa Setyembre, KK5 subog ha. Ara na kita sa ikaapat nga adlaw, sining bulan sa Oktubre para sa Mascara Festival 2026. Kag kun kabuka KK5 ha, nakalagaw na sa aton sini nga mga festival sites, diriya sa may Bacolod City KK5, parehas na lamang dira sa may Bacolod City Public Plaza kada hapon ha, makita nyo nga nagainaso ang mga paborito naton nga mga inasal nga manok. Among ginaginakahidlaw sa aton sini nga mga kabyanan, especially sa mga ara karon sa may gwa sa aton sini nga pungsod, kag nagatan-aw na lamang pinaagi sa Facebook Live. Kangay na lang sa akong sining batchmate nga si Paul Mandid. Nahidlaw na ni magkaon sa inasal nga manok. Kag syempre, Aria, kay K5 ginatambyaw ko lang sa isa kabayong aga. Kag happy birthday ang amon sining si Little Bossing na si Bossing Kent Jeremiah Uy. Abi ba to karan tabi kay Fem Etan, bisang happy birthday ang aton sining Little Bossing na si Bossing Kent Jeremiah Uy, ang aton sining most valuable player sa gipatigayon nga liga sa aton sining Bossing Doc Ramil Uy Sports Fest sa nagligan iyang bulan. Para at least maging kuana may libre ba karon kay Fem Etan? Dapat gid gabay ara kita sa nga pagtamyaw subo nga aga sa aton sini nga Little Bossing nga si Sir Kent Jeremiah Uy. Kaya kifevetan, let's play the birthday song. Wala. Alam mo giditan. Okay, may ara kita dara sa birthday song kifevetan. Nagida at least baka tamyaw man kita bala. O si Kipapeta, no? Ano man din si Kipapeta? Wala pa birthday song. But anyway, happy birthday sa liwata sa aton sini nga little bossing Kent Jeremiah Uy. Ganagay sa ulog sa iya sini nga kadlawan Cebu nga adlaw. Sa aton man, nga mga viewers subong si Red Yard niyo. Rudy Yard, Kabaluna. Good morning si Red. Mga P, shout out sa akon asawa nga si Maria Jocelyn Kabaluna. Nga nagapanglabas subong damo lago lalabhan niya si Red amo ginagani no basta Domingo kadlaw amo ginangaton sini nga obligasyon kag syempre si Ma'am Bornales Goles James nga nagapamati man subong kadlaw may nga agadira Melanie Huno good morning Huno family dra sa barangay Stephanie may nga aga sa inyo and of course sa kainang Lorenda Picasso. Good morning landa sa Pumuluyo, Sang Silin Homes. Tanan ka biyambro sa pamilya Picasso, dira sa may Silin, Barangay Stephanie, may aga sa inyo. Kag future kagawad, Sang Barangay 8, Chito Magalona. Good morning dira sa inyo. Ha? Tanan ka biyambro sa pamilya Magalona, dira sa Barangay 8, Sudad sa Bacolod, may aga sa inyo. Kag Joman Ohenra. Mayong aga Red Monitor la kami diri sa may Asyenda Bintin, Murcia. Liog lang tamyaw Noel Bukol umana siyang pakul syudad siyang bago. May aga dra sa inyo mga KK5. Well, KK5 sa aton sining mga vendors nga naka-plaster na dra sa mga baligya nila di man nga parte siyang syudad siyang Bacolod labi na dra sa may Libertad Public Market nga aga pa naka-plaster na sa ila sining mga baligya kag dira man sa may Central Market Burgos or even gani dra sa barangay Subag madabo man kita dra sa mga tagpalamati kag of course dira man sa merkado publiko sa Barangay Estefania. Nagapamatigid ka na adlaw sa aton. So may aga dira sa inyo ka K5 di magkalipat ha nga mag-inom sa aton sininga kampiyon ka kape ang aton sininga DTX Coffee Mix. Amo ni ka K5 ang aton sininga kape nga makahatag sa inyo sa maayong binipisyo sa inyo sininga lawas. Kamo ni ka K5 ang aton sininga DTX Coffee Mix gina-cleansing niya sini ang inyong alawas. Kung may nakaon ka mo dira ka K5, kangay na lamang siya nga Pansit Canton. Uy, ambal ganit nila ka K5, madugay na siya ka magwa sa inyo sini nga alawas ha. Kung kumahilig ka man, gabagkaon ka K5 siya nga kinilaw. Bow! Hey, ka K5, why na siya maluto? Yan sige, tsakto. So gani, para ma detoxify or ma-cleanse ang imo sining alawas, mag-inom ka sa DTX Coffee Mix. Amuni siya nga kape hindi makapataas ang imo sining blood sugar. Kag ka K5 ha, ining DTX Coffee Mix, makapanami kaya sa imo yung pamatsyag mga ka K5. Mayong aga sa kay Lani Alvarez Pahayahay and of course sa kay Jeneline Binguela. Kag sa aton man sila yung mga viewers, Ma'am Bornales Goles Gems, ka K5 Papangred, have a blessed Sunday sa imo madira at talagang members of family Bornales. Okay, may agad na sa inyo or Goles. Merlita Malvas, good morning sir Ed. And of course, kay Mami Lily Inting Balinas. Kag siyempre sa kay Mami Dagay nga nagatutok subong aga nagpa-check attendance na sila ni Ma'am Bigs Delphine and Johnny Tabara monitor lang ko diri sa Barangay Minoyan Murcia and of course Sir Leonardo Sevilla and Ma'am Merlita Balbas. Kaloy Hironggano, good morning Sir Ed, shout out lang sa family Hinovea Hironggano Anieves sa Barangay Kabugsa Banwa sa Ginigaran may nga agad na sa inyo. Of course, sa kay Ma'am Bigs Delphine nga ara na karoon nagpa-check attendance. Kag siyempre kaya kay 5D magkalipata nga mag-inom sa aton sining nga kampiyon nga suplemento ang aton sining nga DTX 500. Kay mabatsagan niyo ko kaisa inabalang nagaburo ng inyo sining nga panaawan di mo na makilalaan kag bauti hambali ako doon nagabula-bula ang imo sining nga ihi. Bow! Bow! Ano ka delikado no? Pati maan kaya kay 5 nga mataas sige mo sining nga blood sugar magtumar sa aton sining nga DTX 500. Sa muna ka K5 kag para mabakod ba ng aton sining immune system magtumaro sa aton sining mighty C, mga KK5. Sa kay Sir Aaron Centino, ganaga view man sa aton sining Facebook Live subong nga aga. May nga aga sa inyo, let's share the live para madamo isang makapatambyaw sa aton sining programa subong adlaw KK5. $4 Pueblo Sunday Edition. Isa ka K5 sa aton sining pag-istoryahan, ining balita, sang nagligad gadlaw, actually ka K5 Biyernes, sa ginapatigayon, ining legislative hearing dira sa may Victoria City Coliseum ka K5. Ini siya ginapatigayon sa Biyernes gadlaw, Oktobre 2, 2026. Ini kay 5 ha, may nasapuan dira nga lapsag. Lapsag sa banyo sa Victoria City Coliseum. Di estimated niya kay 5 ipatigayon, inaadgo ko, di ko magsalado mga alas 8 sa aga, ining legislative hearing. So, ining mga beneficiaryo, nagpadulong dira sa may Victoria's Coliseum. And then, may isa ka babayi, estudyante, 20 anyos ka K5, ang naglain ang iya sininga pamatsyag. Sa inisyal ng impormasyon nga nakuha sa aton sininga kapulisan, dira sa Victoria's ka K5, ining babayi nga 20 anyos, sumakit ang iya sininga tiyan samtang nagapila dira, ini siya ang nagpadulong dito sa banyo, ka K5. Di wala man niya sila actually ka K5 na, wala man niya actually sunas informasyon na, naglaom nga amuning matabo siya. Nag-CR ini siya, kag iya sining nadiskubrihan, nga madamo isang dugo nga nagwa sa iya ka K5. So dito, kinulbaan ini siya, kag amuna may nagbulig ini sa iya ka K5 nga Victoria City Disaster Risk and Reduction Management Office katapo ka K5 ha. So nagpadulong dito sa may banyo kag ini siya ang ginbuligan dito ginpatpat niya ka K5 nga tungod sa iya sining administration. And then all of a sudden, sunod sa impormasyon nga aton nga nakuha man sa kapulisan, iya sinigin ako nga tatlo na kabulan nga na wala nag-abot ang iya sininga pamula nun. So dito ka K5, ini siya nabuligan, and then ini siya, tungkol ba sa iya sininga kakulba, ini siya nagwa sa banyo, kaga dumiritso dito liwat balik pila sa legislative hearing program bilang isa sa mga benepisyaryo, mga K5. And then pagkatapos sinain din siya ka K5, ang nagpauli sa ilang puloyan sa isa man sa mga syudad sa norte nga bahin sa Negros Occidental. So muna ka K5 ha, galing kay Mante sa gipadulungan ka K5 ha, sang dito sa kapulisan kasi may isa ka babayi eh. May isa dito siguro nga gumamit sa nga CR na kibot sila nga may nakita sila sa busurahan nga isa ka fetus. So dito ginapadulungan sa kapulisan ka K5 kag sa ulihi dugin na tugma bala ining mga impormasyon nga nakuha sa kapulisan sa hatag man sa information man sa Victoria City DRRMO diri na locate ining babayi nga 20 anyos nga isa ka estudyante. So dito nagpangayo man sang bulig ka K5 sa mga barangay kagawa dito sa lugar mismo sa babayi. And then, ang information mga nakuha man sa DRRMO Victorias na tagpi-tagpi, actually kay K5, nagpadulong kapulisan natin kay Paratlis Pamakudon pagid ang mga informasyon nga nakuha sa nagapadayon ng investigasyon. Alas 10 palang galisang gabi, sa 2 Oktobre 2 kay K5, nagbalik ini babayi para kuwakon kuno taning fetus kag para dalon dito sa ila sininga puloy-an. O galay kay manti ni kay five wala na siya ginatagan pa sang kahigayunan kay manti nakakuha na eh kumbaga pa nakakordon na ining lugar or ang sambit nga banyo kung sa dinas sapuan ining fetus kay K5. Well, ining babayi nga nagaedad sang 20 anyos ang gindala dito sa Victoria's Health Center para sa ginatawag daton ka K5 nga post-mortem examination. Kag hindi naman ining fetus sa K5 ang igapaidalo man sa ginatawag daton nga post-mortem o pag-ukwaan sa nga blood sample, agud matugma kung inigid ba lang babae nga 20 anyos, sagid man ang iloy sang fetus kag ginbilin diraya sa may banyo sa Victoria's City Coliseum, mga ka-K5.
4: Puro de los Pueblos.
1: Dahil sa impormasyon ka nakuha nato, hindi man ko niya hungod ka K5 eh. Kay ina ka K5, naglain ang iya sining pamatsyaga. Siguro ba sinastress siya samta nagapila dira ka K5? Kabangdanan nga siguro nagwa ini sa iya sining lawas. Ang medyo masakit-sakit lang dira. Suno sa mga impormasyon nga nakuha naton kay matinidtugin butang ka K5 sa may basurahan. Kag ti wala gigay pabalo dira ang otoridad, gibalikan ni papagkagabi. Galing kiti siguro ba si first time yan ibala? Kag natabu ini sa iya, kag sa kakulba man kay K5 nga basi akigan sa ginikanan o way kita kabalo sa iban pa nga mga rason, mga ka K5. Pero dito, nakapatigayo naman kag narespondihan men galiyon sa nga DRRMO sa Victoria's kag sa mga kapulisan man, mga ka K5. So muna sa picture ginapakita naton, kagina ni K5 Etan, amunin siya ang banyo nga ginkordon dira mismo sa may Victoria's Coliseum. Muna siyang banyo ka K5 o. Kaga muna ang basurahan kung siniin sa mga viewers nato na hindi lagi makita sa akon sining personal account. But ka K5, actually gin-post ko na kagabi. But amunin siya ang banyo kung siniin nag-CR ining babae sa dingding na makita niyo. Though makita niyong dudugo bala ga nag-agsik pa dito ay kita kabulo ko dugo gid man to bata suno sa impormasyon ka nakuha nato do amo mo to siya mga dugo kay fam nag-agsik dito sa may dingding sang banyo kag hindi ginaton no pakita gin burn naton kabasi dakpon kita ni meta but amo ni siya ka kay fam ning sitwasyon sang fetus sang ini siya ang gibutang dira sa basurahan, mga ka K5. So but silingon kung ginbutang da siya sa may basurahan, posible siguro nga tiba sigin kuha sa babae galing kiti do kakwan bala no do kabudlay sa part sa babae nga siya lang isa kag tiba siguro gid buligan man siya sang DRRMO, wala kita kabulo ka K5 ha, but then ti, amuna, ginako man iya nga iya fetus ang nabutang dito sa basurahan, mga ka K5. So gani, amuna, pahanumdom sa nga ito sining kapulisan, kung may makabatsag ka bala nga mga kaangay sini, magpangayo, ginbulig sa DRRMO naton or kung sa anuman nga mga rescue team, kadto ka sa ospital, kung binabatsagan ka na nga daw, hindi amo nga posible bala magresulta sa miscarriage. Dapat pangayo gid sa aton sini nga mga rescue team ka K5.
4: Puro de los Pueblos.
1: Maayong aga sa kay Renth Galoso. Good morning, Sir Red. Shout out na sa Barangay 1. All Barangay 1. Correct na, no? Barangay 1 and Council. Barangay 1, Poblacion, Siyudad sa Himamaylan. Kag kay Cesar Pacanza. May nga agad rin sa inyo. Kag Giselle Coronado. May nga agad rin sa inyo. Kag K5. Kag Simugman. Aring ginatamyaw natin sa isa kabayong aga si Jonimay Retita. Nga listening from Paglaong Village, by gagadra sa inyo kay K5, kag si Sario Taob Abitong. Sa aton sa mga biyandra sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania, may gagadra sa inyo kag sa kay Jing Jing, sa kay Jik Jik, sa kay F. Malian, may gagadra Malihan Family, may gagadra sa inyo kag Sibugman, sa kay Bings Delphine. Ma'am Bings, gapamati lang ko din gihapon na samtang nagapang lababaw, pisan. Luisa Gonzalez Magbanua, Marlita Malbas, ay hala kaluoy sa babae. Ganit man, ang muna ganit tabo kagapon, Ma'am Marlita, asang Biyernes sang aga. Mami Lili Inting Balinas, good morning sa tanan ng mga KSS Ilog area. Kagsibugman sa kay Julie Hinovia Lumagdang, and NN Yen Yabla Castillo Alan, and of course sa kay Mami Lili Inting Balinas. Sir Red, tamyaw ko lang Nanay Feli, Lodi Bay, Berry Joy, Barcelona, Ashley Villamore, Ninita, Delphine, Violita, Menyes, Dra, Sabay, Blooming, Trita, Banwas, ang Mursa, Sabay, Smile Village 2, nga nagapamati, subong nga aga. Okay, mag-aga, Dra, sa inyo, JB, Lumaog, Jobel.
4: Puro de los Pueblos.
1: Kagka-K5, sa pagbukas, sa kay Leonardo Sevilla, dra monitor sa barangay Tangubay nga aga dra sa inyo ha kag it's me Budak. Good morning sir, happy Sunday. Are you a DJ before? Yes, ang una medyo do lima ka tuig nagro na kaligad no. Nag DJ ba kita? And of course kay Manang Ellen Delphine, dra sa may purok pag-asa barangay Stefan Ibag aga dra sa inyo at tanan nga members ng family Delphine dira sa purok pag-asa kaga Delphine nga pamilya sa barangay Estefania ginatambyaw natin sa isa ka bayong aga sa inyo tanan mga KK5
4: puro de los pueblos
1: kaga KK5 isaman sa aton sining isa sa mga mainit ka mga balita sa bunga aga ining na kuryente ba lang ang lalaki no. Actually, KK5 nagbulig lang ni siya sa electrician sang barangay. Dira ka KK5 ha, sa may barangay Kabakungan, Banwasa na Kastilyana. Apagin siya ka KK5 ang nakuryente sang Oktubre 1, pagbukas kid sang Oktubre mga KK5. Muna gina pakita naton dira sa may Purok 7, barangay Kabakungan. Abo na kay K5 ha. Actually, sa impormasyon nga nakuha naton sa kay Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar, ang investigador ng K5 sa La Castellana PNP, nagatakod actually ang barangay electrician and then ining biktima ang nagbulig. Siguro ka K5 para maging badasig ining ilas ining trabaho wala yung matalupang dan ka K5 gamay ara gali isang open wire sa ibabaw amo na kabangdanan nga ini siya ang nakuryente kamati aksidente nga nasalapay sa iya sining kamot ining open wire
4: Foro de los Pueblos.
1: Amo ni kabangdanan nga nakuryente siya ka K5 kaluoy man kamati ini siya voluntaryo nga nagabulig agud na pabdasig ang trabaho. So ari pamatian nato na si Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sang La Castellana PNP angot ini sa pagkakuryente sang isa kalalaki sa barangay Kabakungan Banwa sang La Castellana. Yari.
4: Puro de los Pueblos.
1: Kefametan ang aton sining audio ara na. So ariya ang pagsaysay sa ato ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sa pagkakuryente. Are.
5: Sa solar panel na siraw. Iya ka barangay. Upod niya man niya ang barangay na sir, barangay electrician sir. Si Tio Hades.
1: Pero kwan sir, empleyado ni sa kabarangay? Ining na kuryente.
5: Bali nag bali ano sir, according to sir, na bulig lang ini sir.
1: Kumbaga pa sir do residente lang sa lugar do nag-assister lang sa electrician. Okay.
5: Oo, nagbulig sir.
1: Pero di niging takod ang solar panel sir sa poste kun sa pamalay or sa igadalan.
5: Sa igadalan sir sa pamalay sir.
1: Okay. Pero paano sa nakulente? May live wire sir nga ara sa kwan, kintakda nila?
5: Oo, may ara sir na panlog yun sir.
1: Main line ni sir?
5: Do ka... Bali ang oh sir, hindi na sir ang main line. Bali do ang street light na nai do sir do inisla nila sa ano, sa solar panel. Kaya galing kay pag sa kaya siguro. May open wire ito, matunatan ito, yag na kuryente.
1: Okay, sabuyan to ang papatag sa Antony Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sang La Castellana PNP. So kaluoy na tabo sini sa biktima kay manti nagbulig agud toti mapadasig ang trabaho galing kay manti ka K5 na nagluntad ining aksidente. So this time i-check naman aton kay K5 eta na ang balita ni kay K5 Wilson Villena. kibantin doon ng insuki na ining kumbaga pa do naging viral sa aton sininga social media ining aton sininga Bacolod City Public Plaza nagsugod na ang bulan sa Oktubre yara na kita subog sa ika-apat nga adlaw but kabusta yan ang aton sininga Bacolod City Public Plaza kaya nagligad nga adlaw ginpadulungan ni siya ni Mayor Greg Gasataya, ginpadulungan man ni Congressman Albie Benitez. Ba't kabusta bala maging sitwasyon sini? Nagpadala bala sa sulat ang aton sini nga alkaldi sa Tiaza kagi napabangkot ang sitwasyon or maging status kung panamion pagindi bala ining Bacolod City Public Plaza. Kati magluwas siya kay 5 sa nga itong sininga Bacolod City Public Plaza kung sinin 80 milyon pesos ang ginbutang dira nga bondo para panamion ang aton sininga fountain area sa Bacolod City Government Center ang panamion man. Dito ka kay 5 masobra sa mga 200 milyon pesos ang gintalana man nga pondo gikan sa gobyerno nasyonal agod ba panami ining aton sininga fountain area kamanti magsiling kita nga mga amo ning budget pwede ni katahom ka kay 5 mo diba kag ang Tiaza amo ni siya ang tourism agency sa aton sining gobyerno nasyonal agod to diba panami ang aton sininga mga tourist spots ka kay 5 hindi laman diri sa may Bacolod City Public Plaza kundi ang aton man sininga matahom nga Bacolod City Government Center. So, ari check naton si K5 Wilson Villena. K5 Wilson, ari check naton si K5 Wilson Villena.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Wilson, mayong aga.
6: Good morning, K5 Red. Mayong aga, good morning. Happy Sunday sa ating pinatanan. Si K5 Red, doon nagpatigayon sa joint congressional hearings si Bacolod Congressman Albie Benitez. Kaupod ang pila ka mga matagas na opisyal no, sa gobyerno. Kabahin din si Department of Secretary, Department of Energy Secretary Sharon Garin. Yan kita si Dayo na sa bahay sa El Fisher Hotel. Nagsugod din siya kagapon na last 9 to class 4 sa hapon kay Tedred. Kagagin istoryahan nila kung paano bala ma-resolve ang power crisis sa may Visayas sa K5 Red. Kagagin ito sa diskusyon kaya man. Saya na lang magsinamtanay no, ini mga opisyalis kay Sir JP. Kaya damo kaya mga ama tatawag sini nga ni ang problema na nakita kay Sir JP no, ilabi na sa bahin sa nga NGCP ako na nga to sa National Grid Corporation of the Philippines nga mo ininagauyat sa nga distribution kay Sir Red no, sa nga to sa nga kurente. Galing na ang problema ni kaya hindi nila mapanindugan laki sa GP ang ula si mong kontrata nga pa ni 3 months before pa nasolusyonan na ni Kifayda Red ang kwan ang problema sa ato si nga Red and Yellow Alert kaya nagtawag si nga man nagtangyag na siya Department of Energy 3 months ago nga kinahanglan na mag-procure sa NGCP sa mga battery kita GP para maresulta yung Red and Yellow Alert ugaling nang why nagpabungol ining NGCP kaysa kaysa Red kaga tuptom sa karon ay sila makabakal sa isang battery kaya ang hambal nila may mga technical issues daw na sunok naman sa Department of Energy dapat ang technical issues na resulta ay siya within 3 within days ng tanik ito GP o weeks pero pinabutan ko sila isang sipimana at this evening na kwan at this evening na resulta kaysa Red
1: pero ini K5 Wilson abang nagtambong din nakita naton si Secretary Garin di ba nakita ba naton and then araban si Congressman Albie Benitez. So diri nakapasalig kay K5 Wilson nga mahataga ni solusyon on or before December kay basi bala during the mascara kag during sa December padayon gyapon ang aton sininga power shortage kay K5 Wilson.
6: Managpasiguro, mas na K-Favorite, no? Nga may tinguan Manila nga matapos. Ni, hindi pa siling nga matapos ni K-Favorite, no? Pero at least mapahagan-hagan ang power outages, no? Dari sa may, especially, dari sa siyadal sa Pakulo, no? Not only sa may Visayas. E kabalo ka K-Favorite, isa ka isang mga problema, ni? Aside sa nga, ito nagkara-shutdown, sa bala nga mga kwan K-Favorite, no? Nga mga pata. Ang problema, pag K-Favorite, Pinegros Occidental, na miya kasi everyday may sobra sa Negros Occidental nga power kun aga kito GP kasi mo sa aton diri sa Negros Occidental yang aton sa mga source diri ya solar mo makita sa man nga wala to man ang solar sa diri sa mga Negros Occidental so kun aga kito sa bread no ang sobra wala nagakasak tungod wala kita sang do bangko bala ang I don't know nalipat lang ko sa 35 red nga bangko bala ang ining sobra kun aga ta di sa GP itatuod lang siya para magamit naman sa kape kung kulang sa kurente. Amo na nga tisita, buman ko na anong kakatabo sa Bacolod ang outages na ko niya. Kakatabo niya usually hapon, resugod, kagtubtob sa gabi. Kaya amo na nga mga oras kaysa red kita, nagkakulang sa kurente. So, amo na siya ni address naman sa aton, sa mga anong DOE, no? Especially mandiri sa siyudad sa Bacolod, niya dapat may banking itang, ano sa mga nagasubra ng mga kurente kaya para di pala mabutang sa uyang. Kasi na ano man, na diskusyonan man, niya nagkakatabo pala kasi sa red, tang sa ugalingon ang isa ka lugar, niya siya mismo nagka-experience sa runoff, niya siya mismo masako ang pagkatula sa kuryente niya. Kaya hindi nag-kuryente kay sa red niya, imo ta kuryente, imo man makasak kay sa red, dinadala pa na ta sa Wisen, either NGC, and then amo na siya mag-distribute. So wala isang, wala isang power si planta kay sa red niya, amo ina ang mga mag-secure sa kuryente para sa palibot, akong din ina siya napatindo kay sa red. But anyway, ang Department of Energy na pasiguro, bang kay sa red na kay tiginimo, tapos nakalaglawan kagapon, ilas niya contingency plan o kung ang plano nila para ma-address ang kurinti sa bilog na Pilipinas kay Favret, Kaluoy, sa Kaluyan, San Jose, masulbar ang ato ng kurinti kung papayaan na sila 2030 pa kay Favret, 2035, mga dira-dira pa, mga panakalayo. So ang basa na ato sila nga mga kongresista dito, tinuhaan na mahinagaw na maresulta ang problema sa kurinti, kasi mabasik nila maglala pag ito sa Favret daw kaga matabo man ang kakatabo sa Italia Pungsod, nga pila kadlaw, wala kurinti, bilog na pungsod kay sa Red. But check ka naman yun ang updates na ito sa Department of Energy kung na ano man ang ina sa niya panindugan na matuhoy sa niya sa nga ginapukul na isyo sa ila sa nga ako sa niya mga kongresista. Duwagin na sila kagapon na nabuklan kay sa Red ang NCP kaka Department of Energy. So sila ginaan ang salod sa nga tanan-tanan kagapon sa committee hearing.
1: Okay, so kabibata ni Kevin Wilson, no? Nga mahatagan, iniisang solusyon ay kabalo ka Kevin Wilson kung sa dalayon, kagapirmi kita na ganubo iya sa aton sininga power supply, nga kapektuhan maning negosyo sa aton sininga mga kauturan. Manti ko naganegosyo kadira iya sa ice cream, no? Naganegosyo kadira bisang butanta, biskan pagani hotel kay K5 Wilson eh. Ti mostly sarado na ang kwarto, kaga kung may function room, dira sarado man. Di kung, okay na tali kung nagabarato ang presyo, wala siyang krudo ka gasolina, di ka mahal man. Do, wala kita padulungan. Sini, ti, kung mag-amun eh, mag-lubo naman ang supply, ti, of course, agataas ang demanda kung ba ni chance, masaka ba ng presyo sa kuryente, Kevin Wilson?
6: Laban-laban, yun na, kay Sir Ren, kung pamangkot ng natin, galing yung Department of Energy, kung na, nga ang wala contingency plan in CNGCP nga kung mag-shutdown ang isa o duwa kung sa red ka planta do nagapalya-palya na tayo ng ato sila kurinti. Ang problema gano'n siya sa red lang sa NGCP kaya may ara sila contingency plan, may reserva
1: sila. Okay.
6: Para sa isa. For example, karoon may bangko, may ano kada may spare tire, kada karoon natin sa red yung isa kabilog, tapos tatlo kabilog, guma mo yan nakukos. Amo man nga po ng problema, isa lang yung marasulba mo, may duwa ka pa kaplanta kay sa red, nga wae nagagana, may problema, gano, hindi kita makadalagan ang kurinti o kung ng supplies ng kurinti sa mga Pilipinas, kung amo na kakatabo. That's why, nga may red and yellow alert kita. Pero, although subukin sa red, no, ma-notice na kung wala kita sa red and yellow, recently, kasi, although may kakulang nga sa kaya po sa kurinti, pero kinasecure man sa FNCP nga wala na isang red and yellow alert no, sa Makaya nila, kita red at tutong sa San O naman, liwat mag red alert kung mag-drown out. So, muna na, kita red mo, no, sigurong ato, sa mga update sa ato nga ginapinan sa dapon, na congressional hearing, angot naman niya sa Visayas sa power crisis, no? Na ginaano naman na issue bitso na diri sa may Visayas sa Visayas Red. So mga dami ato sa mga updates niya ginadulo sa inyo sa kalwa sa Mike DC, Peter Michael GTX 700, report nato si K5 Vincent Turalde, hindi naman si K5 Wilson din yan na para sa kampiyon niya balita sa Bisyo Publiko, Kat Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, live report!
1: Madam po kasalamat ng K5 Wilson sa imo sinigabalita sa mga adlaw. Kaga siyempre ginatambiyaw nato na sa isa kami yung aga si Tita Oileen Vergara Hinsole, nga nagpabati sa iya sining puluyan sa may Katali Daan Banwa Sudad sang Kabangkalan. May nga agad ra si mo Tita Oileen, and of course kay Lilian Hamandron Balagosa nga nagpabati subong sa sining aga ha? Kag kay Nestor Antonio Dandoy agaton sining Abiandra sa may Concentrex nga nagpabati subong sa aton. Sa tanan nga mga security personnel sa Concentrex, maing agad ra sa inyo mga ka-K5. Ang Aria, this time i-check naman nato na K5 ang balita gikan sa K5 Carla. Ining Bureau of Fire Protection, nagpatigayon sa inspection sa mga kiosko dira sa Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. So iligin check ka kay 5 ha, siyang nagligad gadlaw Biyernes gini, Oktobre 2, 2026, gilibot sa aton sinikatapo sa Bureau of Fire Protection. In fact, araman si Bambasip ang aton sininga pabuno sa BFP Bacolod. Agod pa siguro, gabasi, malami magluntad dira kasunog, may mga wiring bala. So gincheck it sa aton sininga BFP. So ano si K5 Carla Defensor Longa.
7: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, good morning.
8: Yes, K5 Brad, good morning. So sa tinalikdan niya Biyernes, K5 Brad, nagbisita ang katapos ng BFP Bacolod sa area sa Public Plaza, kag Bacolod City Government Center, K5 Red. Ilan diri, gagin pang checkyar, amo ang mga kiosk, no? Ginapanglantaw nila kung ang ginhatag balang kuryente sa kada kiosk, sobra o kung kulang, K5 Brad, gincheck dira. Kay kung inabalang sa kadamuon bala, nga nagabakati, kadamu man sa mga nagagamit sa kakifebrad sa kuryente. So, amuni ang ginpasiguro sa BFP nga dapat wala sang shortage nga matabo at the same time wala isang paglinupok man nga matabo kakifebrad. Wala sang sunog nga matabo, no? Ang mga extension wires, amuman ang ila, sinigagin mapang check at may ara dito nga nakitaan nga very exposed gid sa wala sang plastic. Kagati ko magulan, mabasa, ginin siya kakifebrad. So, tigin advisan ang kiosk owner or owner nga putso, no, ang ila siniya nga mga ano ni extension, no, ang inabrang yun nasaksakan gid para agud nga wala yasang short nga matabo kakifebrad. Kaga ang mga nagagamit sini sa mga gasol, ginrequestan man ni nila nga mag provide sa nga fire extinguisher kakifebrad, gitin kaso por kaso at least may ara ini sila sa nga makuha, no, kaga matab na man ang kalayo kakifebrad. So amo ni nga ginakadadlaw ara gid dira ang BFP para mag-checkyar sa mga kiosk kung may ara na inisleya sa mga kagamitan para at least nga makatapna sa sunog. At the same time, ang ilaman sining nga mga milliampers man niya ginapanggamit niya saksuhan lang sa ila sining nga mga kagamitan. Te, kung maglantawon aton mga frozen ang ginagamit sa aton sini o kung nang ginabaligya sa aton sining nga mga kauturan like sa manok, kinanglang, ginasang rest, mga street food gidara ka kay Fred kinanglan ina isa nga ref. So amuning ila siniya nga gina secure nga dapat insaktuhan din ang kuryente nga gina provide kag insakto man ang paggamit sa aton sini nga mga kiosk owner. So overall total ni sa aton sini nga mga kiosk sa NGC ka kay Fred nagdangat ini siya sa 81, no? Sa Bacolod City Public Plaza is 31 occupied na inisya tanan, that's why nga gin-checkyar na sa aton sini katapos ang BFP. So mayra man sila standby ng mga personnel sa area agud to akong ikaso por kaso makaresponde ini sila sa gilayon kay Kifebrad. So kay Kifebrad pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Fire Marshal Chief Superintendent Jenemy Masi.
1: Okay.
9: Sa Bacolod City Public Plaza kung sa diin ang mga kiosk naton for the Mascara Festival naka-set up na sila. So in coordination man sa aton organizer na balaan naton nga More or less, there are a total of 128 na kiosk, no, sa bilog nga ang all sides Kidney Plaza. And ang aton nga mga fire safety inspector sa Bacolod City Fire Station na nagpatigayon kita subong sa inspection. This is simultaneous also dito sa BCGC na to. Mayroon na ito mga inspectors na gahandak sa inspection. And gina-check na ito unagid ang ilang mga electrical appliances, no? Kaya according sa organizer, each kiosk are mayroon sila sang 40 amperes lang a load. So gina-educate naman at the same time ang aton nga mga kiosk owner nga dapat ang ilang mga electrical appliances i-check nila nga hindi sila mag-overload, no, sang gamit, especially sa mga highlight na gitna ton nga damo-damo na sa mga bisita. And of course ang iba may ari man di may mga niluto nila, may mga air fryer, may gagamit sila sang gasol, and may ara naman sa mga fire extinguisher nga gina-provide ining aton nga mga kiosk owner. Actually after this we will be conducting inspection every day ni siya, no. Kay hindi kami magakapuyan sa pag-remind everyday sa aton nga mga kiosk owner para man sa safety sang tanan. So siguro sa subong hindi kami animal stricto, we verbally gina-inform namon sila sang ila violation, but gina-consolidate namon ini gina-lista because we'll be providing the list sa aton nga organizer para on from their end sila mismo ma-check nila ang mga kiosk kung sino pala sino bala ang mga may mga pending compliance. Of course the labaan kapag inangaton nga pasensya, no, kagpa-insindiyon sila ang ginobra naton nga inspection para manin sa ilang kayuhan kag sa mga festival goers naton.
10: Puro de los pueblos.
1: Okay, so diri kay K5 Carla, kuno mo ang kada kiosko may ara sa limitation nga pila lang dapat kay suga, pila lang dapat ang isaksa. Kay basi bala mag no, mag overload bala kag magsirit-sirit na bala.
8: Yes, amo na siya kag kisabred ang secure gid nga saktuhan lang gid dapat ang ila sini nga mga kagamitan. Dapat iambal gid ni nila para at least nga ma-adjust bala kag kisabred o hindi gani mabuhinan kay para at least nga para riyas nan kag hindi mag-overload kag wala iya sang shortage nga matabo kag gati wala man sang sunog nga matabo kag kisabred gati kung mag-overload na karon magnilupok dira mas
1: yes,
8: sunog nga matabo. At the same time, kung mag-shortage gin man kay Kisa Brad, di madulaan naman yung isa ka kiosko, hindi ini siya kagamit sang kuryente, doon mo na bala. So that's why nga gintunga, ini sa inatanan o kung ginataga ng ini sila sang magamit ng ginila ya kay Kisa Brad para agudtong ang supply nga ihatag dira sa ila is para rihas. At the same time, wala isang overload na kay Kisa Brad.
1: Okay, matabong ka sila ba? K5 Carla, say mo sinig ang balita, update ha, sa aton sinigang pag-secure dira sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center.
8: Yes, kay Kipa Brad, report gikan sa patrol, ini nga balita sa dulong sa News VDX 700 by Bicycle D3 Bayo. Ini si Kipa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM. Live report.
1: Kag in connection man sa balita ni Kipa Carla, mga K5 ha, sa nagligad-gadlaw, gipadulugan naton ang Bacolod City Public Plaza. Right, in fact, K5 ha, ginlibot naton, kung napakita naton ang video na K5 etan,

0: Sobra isa kagatos nga kapulisan ang ginbutang dira ka K5. Agud pa siguro ang seguridad sa mga tao nga magapadulong. Pero gina-remind ka K5 sa katon sinig kapulisan ha, nga hindi gid pag-ibilin biskan diin. Ining mga patalom kutsilyo nga ginagamit mo dira bala panghiwa sa imo sinig baligya nga inasal nga manok. Kaga ining mga barbecue steak as much as possible dapat ka K5 ha, nga balion ang punta sinibala ang talom dira kay basi bala kun sa ulihi makita dira sa ng customer mo ang iya sini nga kaaway kag basi maginit ang iya sini nga ulo kay ba nakainom na sang agwa di patarantay. Basi bala maginit ang iya sini nga ulo kuao niya barbecue steak kag basi abuna ang iya sini nga ibuno sa iya sini nga kontra. So mo ginabudo ginaguto magkita sini sa aton sini nga video inasal nga manuko. May arap pa sing limpo. Pero mo na ka K5 ang pahanumdom sa aton sini nga mapisan nga station commander Police Major Eugene Tolentino sa mga tag-iya sa mga baligyaan dira ka K5. Sorry, pamatian naton ang bahin sa pahayag ni Police Major Eugene Tolentino.
1: Yan na dapat pagahimuon kag pagplastar sa aton nga mga tropa dira. Especially para sa safety sa aton nga mga bisita.
2: Ini sir, ang mga kutsilyo wala ka nang gabaligya inasal ginahiwa sa mga manok. Hindi kinikrigay sir pag ibiling dila yung miskal di ino kabasi bala may hubog da karoon kag na kudyo pa na kutsilyo.
1: Ah, wala ang ilang amon ay mga kutsilyo na dra lang gid na iya sa ilang pisto. Hindi na sila nga pwede nila idalon bit-biton or itaklo sa abing magwa o magpuli sa ila. So dapat secure gid na iya kagara lang da sa kwan. Kasi siyempre kung halimbawa ibutang na nila sa ila bag na samtang nagalakat dra, kung madakpan ka dayati hindi ka na mapasinsya kay ti. Hindi gina dapat nga bit-bit-bit-biton kay hindi taman pwede mo ang rason nga nalimtan lang da or ano, kay ti ang purpose mo sina is pagpanghiwa lang man. So dapat dra ka naman lang kay way ka naman hiwaon sa gwa. K5.
0: Sabuyan to ka K5 ha. Ang bahin sa pahayag ni Police Major Eugene Tolentino sa magluwas sini sa mga kutsilyo barbecue stick. Dapat ka K5 hindi pagpasugtan ang mga customer nga magdala sang butilya pagid. Kaya basi mo lang buko na rin butilya kag buno bala sa iyasin nga kontra. So dapat ka K5 mangin akwan kita, bantayan tagid ang aton sinig mga customer kay base mo pa ning tunaan sa inaway dra sa may Bacolod City Public Plaza. So, madamo ka salamat Police Major Eugene Tolentino ang aton sinig mapisan nga station commander sa Police Station 1. Mayong aga sa kay Alberto Norbing Loreno nagatanaw karon sa aton Facebook Live dira sa may Talisay City Zone 15 Negros Occidental Henson Montepio Amor, it's me your friendly neighbor Amor Montepio Henson. Okay, may nga aga dira si inyo ha? Sir Henson Jr. Montepio Amor. Kaga sumukmad ginatabyo naton si Sir Danboy Mendoza, Marlita Balvas, kag of course sa kay Ma'am Choli Colado nga nagatutok man karon sa ato sinig programa, JB Lumawag Jobel, kay of course sa kay Ma'am Gina Borja nga present man subong aga. So muna ka K5 ang pahanumdom sa aton sininga pamuno sang Police Station 1. Kag syempre ka K5, sang aton sining ginlibot ang Bacolod City Public Plaza. Amat-amat naman na K5 gati ginatinloan sang aton sining General Services Office o GSO sang Bacolod LGU. Where in fact, ginpamintahan naman gani ang aton sining mga tiles na raokon mga bricks, ang mga railings naton. Kag syempre makita man naton na K5 nga kumbaga pa double time. Ering pag-tinlo dira sa Bacolod City Public Plaza. Ay sa madumduman naton sa nagliga, di ba nagpasaling sa bulan sa Setyembre, matapos na ining Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center. Pero galing iti nakibot mo ito gani ato si ating alkalde kag dismayado ini siya sa makitaan dira ang plaza naton. kag

0: mo yun din to, nga bululiga na lang, agod nga mapanami, ining Bacolod City Public Plaza. Ti sa inig kakifam sige natan, auban sa mga turista naton nga nagapadulong deris Bacolod. May pila na ka mga Pilipino o kung Bacolod noon nga nagpadulong sa iban nga pungsod and then nakabalik sinibig nga tuig. Ti sa inig ginatanaw nila nga tigagmay pa sila amunan ng sikat nga lugar sa Bacolod na nga aton sinig nga Bacolod City Public Plaza. Ti amuna, ti pagbisita din nila nakaboard apa pero galing iti ginamat-amat man rin kay oa. Agod nga malagawan man sang mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Good morning sa kay Henson Jr. Montepio Amor. And of course, ginapasalamatan nato na si Mayor Matt and of course Vice Mayor Marvin Malacon sang Banwa sang IB Magalona, isa sa mga sponsors nato na sa aton sining League of Champions kapag itagayunon sa October 11. Madamo man nga salamat sa Do Exam Incorporated kung ka mo nagapangita ka K5 sang motorosiklo nga masiling naton nga di kalidad, barato down payment kay barato man ang monthly amortization. Kanto ka mo dira sa Do Exam panaad dira sa may barangay Alihis. Do Exam pagitaon nyo lang si Ma'am Victoria Nardo. And of course, madamo mga salamat Sheila May Bico o kon SMB Jewelry Trading nga nahamtang naman dira ka K5 sa idalom sang Plaza Mart Mall. Again, ang SMB Jewelry Trading. Kagara ba ng S&S Car Rental nga nahamtang naman sa Bacolod Silay Airport. Nagpasalamat man kita sa kay Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Magilimutan sang Banwa sa La Castellana. Isa man sa mga sponsors naton sa League of Champions. And of course, Mayor Julo and La Carlota LGU, isa man sa mga sponsors naton sa League of Champions. At syempre, ginapasalamatan man naton si Honorable Councilor Bobby Rojas. Madamo ka salamat, Councilor Bobby Rojas sang Bacolod LGU. And yung mga sponsors nato, ginapasalamatan naton kay K5, kag of course, ang Falcor Marketing. Kung nagpangita ka mo ka K5, sang kampiyon ng mga pagkaon, bala sa anin yung mga ido o konkuring ang Falcor Marketing nagabaligya ka K5. Makita nyo na sa mga mola or even sa mga markets naton ang Falcor Marketing. Madamo ka salamat sa liwata, Sir Richmond Ho, ang aton sininga isaman sa mga sponsors. Madamo ka salamat. And of course, Ma'am Linda Mendoza! Kung nagpangita ka mo sa maramit ka lechon baboy, Mendoza Lechon. Ma'am Linda, madamo giga salamat sa imo sininga suporta. Basta yung maglain ba lang ang buot kay Femeta na sa isa sa mga sponsor sa mga sponsors naton. Uy, kung hindi nitungod sa ila kay Femeta na hindi gid siguro maging madinalagon ang aton sining kuana ang aton sining League of Champions kapag itagay yun dira sa may Bacolod City Government Center. Regasco Gas sa migo naton kagawad Leo Batog sa Barangay Bata. Regasco Gas, madamo ka salamat sa inyo yung suporta. Wainin kita sa oras sa ngalan sa kamon sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa kamon sining VP for Operations Sir Eljan Castanio, ang sa amon sining Station Manager Sir Rods Palma, kay Sir Eduardo Villalubos, Ma'am Margie Ponteras, may aga. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, kay Galinga Monsenegros, K5 News FM. K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Sering Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyunan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Ning
3: IBS.
4: Gakutoy diyan mo na?
3: Oo. Daw
4: kagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams, gakrams.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay namit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares mula sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
3: matukon
4: gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
3: Pila kay ka-DTX ka.
4: Baton ng Japon.
3: Baton.
8: Sabi na mo man siya natuloy.
3: Uwa.
4: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay namit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antonio.